0: yung xia zhul xuan lam dang.
1: Ni zhe din zhul ni zhe jue tai su, di tang lang dun lin zin de ni lai.
0: Da da xin gu zu bi le zin de ne, be yung long qin nian qin li kong, kam ki long qin jia, di tang lang dun xie bi le zin de re.
2: Senga namba zuo geng kang zong, ta ta na bie jiu long qin nian qin li kong, kam ki long qin jia de dong lang tian xie ba le zin xie ji tu zhe ri. Nga na le zin de nian zhan ba ding zhe qiu qiu ye. Teringa le qin nong, yin de cuo che jia jia lang mli ba nga dong, de xie tou jia guo xie ji ye. Tu zhou su su, xie jie bu long ge ci le dian ba, xie kang dong jia lang gan jiong, ya gan ni jie du shi zhu rei, xie jie de ding gu ba dong. Ji ge du shi zhou ba dong, suo ga dong, dian ge du shi shi wa zha la. Qi ba la de xie kang su jia ruo wong de zhe na, ya dong gan ji du shi nga wa dong, jia wa dong. Lin cao wa de dong bu ruo shang zuo de dian ba dong. Ji ga na ta mi ruo shang de ka, ca, ga wa jie ding gu la. So ge du shi nga wa dong, dian ke la nga, ka, ga wa da ding gu. De yan de dian dong jie ji du shi rang yin chi ba dong, bing kin xie wo li de xia dong, jiao dong yan. Ya du shi lang sa wo zhe de, jiang zhe qiu ga dong wa jie, du jie qiu nian dong, ni jie su dong ge wong ge, de de rang ma ba yan. Ni gao bu ni jian dong se de. Qin mo du shi ni gao bi ya lu mo wa dong, lu nian ba de ji lu ba dong, guo jie la mei zhe ba de. Mo sa xian, ka zhe ni jie ge wa jie jie ni jiang wei, de la xia ge dong, chung yang tang la ge nian zha xian, ni lu ba la ping. Jin jie yong dong ga, xiu ba ra ya lu long jie qiu ge ra zhen jiang ge you gong ge, ni lang zhu na li. Nian jian qia tang wo gang xi ye na li de, nian de la qi nian yong qia jia ma ni yin tang na li. Du zha ba dong zhong zha bie gang xi bong gu de, qin mo du jie ge wo ji shi xie kang bong na li. Jian de wo qie jie rai su na lu kang de la, do de tu ba tang du qiu ge lo zhe mo do de tu ba ting ga la zhu jie tang na zong de. Ji qin na do de tu ba cung shi la rai ye bi, jin tang jie na ni ning jia wo nian ka ye. Nong mo do dong ge du shi xiang jie shi du rai sa wa bong gu de, de da na wong la dong cha la ma, zhong ma zhe, bo lo su yin. Nro yu la ta se rai su na ni ji ma la la ni ba ye, ga ra gu rai dong zhu li, qia yu su se rai, nong jia la ding na de tong la ni ba jie. Sama su ji lang xin jia tong na ma li de, jin qin na jia lo nong da ni ji ma la ka nu ba jiang zi ji, jie rai mong wei ma yi wan jiang se. Gong ge jia la de da ci yan ma ding na mong de bie ni rai mong bu xian jiang se bi, yin ting jia zu wa che da rong ni jia rong do jie shang yong da jie ding ne, ni rai na zu ngang gu dong mong na wa ni xian ci ren da sam ra mi ba za gu.

0: shangla chotsula towe nije kuwar tong, chotsa ngobe nije kuwar heje yen. Nye nyingye le sawa, rongjala cha loo juji tong te yinja chuma la, tsumo choni puji, jaja sanji songa tong cho chow simba te, tama sangne yirewa no, chotsula towe nipa che yeba tong, chotsula towe unge nyingto libe, chotsula nipupe nipa tong, te yin natsa yinda pukin yung mnya wa heye. Tsidin cha minchu jiba bai, chenre to tenbe zacha todang ji, Nipi chachala cha niji chenze nudin tong deton la sunchang tujiri. Trungo genga desa, tinsu zacha nzuti chile ayan ningkong ka chuzo yamba. Liwe yi, dewa ti trungo tenba la xiangsar chachala towe nipi mongzang che gupe sere kondaw ye tang xe na. Che na mwacala chachala towe nipi nyayare la mwacala nongi xe che gupa tong. Jumbara te ke ngaja le mnyawa nunggu. Chinchala tong, gamo, xamo, shinyo, mwacala. Muro nopo, lapu kapo, xete su mocha la zacha tsanan duye bi, chije xieca cija maratongja pinpa ye jen, gongka sere teta na sochu tuka donka yaxu xe yen. Nipa na xinze, sotu nonga choje si tong, tsana jimbo tsil nyangda tongja la pinpa ye, jera tong kaxe su, xintu chua xingba ma zi, chazila nyangde jiba la yung pinpa ye bi, nyanre xintu ke ninja ne, sanja nga jiba la che gupa tong, Namun jinja dangka la tene, choche mungbo tabara chigu. Sumba na sinre tong nre jimbo, nre nabo tong, anrang, chencham, simar, mamu lotu su tong, zihenka chikara tong, xio rangwe chunan do yibi, chotla nyongde jiba la pinba yi. Tietong chauche, nre jimbo cheche, tingche njijuro, nguze cha jino che zunzi, jacha ngachele ma marang. Tiena tietong zatongka chucha kachin xe yin, cichir ndupe sire. Tsuze bera na, xeyu nya tong, chido nya, sinwa nya su nung, tsachirin du ye bi, ngar nang ting sang tong, chige xeze wa chige mar tong tau. Teme daga tong, nga kang su, xinti xinto la wong, chi malun bi tsachir yabun du ye, wenche wuchang chige la tong tong nung gu. Chazir towe nebe sere kondo, che che nyang to tong gu sang xe na. Jai na, chige towe sere, chazir towe nebe, chige sese towe sere chige la, Tsenzai nonggu, bera na zadewa chimbadong, bachou ka kamasu sucho cha nongchol dawa. Ari nyingkang tingchu cha nzutian darna, chijia xiechi dilin cheche la tsenzai nong tuje, chisil towe nige tsenzai tuje la pinba yeba ngunzi nongdo. Nipa na chilong chilong dupe sere, xare kaje bera na tsumame pahya dawa dong, xiochi dinbe wuzu tenze la chilong xiochi lindu yebi, de chechi mong zhaje, chua nunga chiji xiechi mungtan ruasai. Serai tere chiji nyangda tonggu ba tong, xia na tong nyare su puli cha chikar zian tenggu. Sumba na ngachia mungwe serai, ngachia mungwe zatonggi chua ho jetur ruwa mazi. Ta tong minhira zijia ngunu xiuwi, chua zila jindin tara cho jibara xiuqin tesei, chua su towe nipa zira tong, ngazi. Tongza ngamu su ngachia mungwe serai chijira cinzai nunggu ba tong. Ngachia nduzi nyawa wa ngachia mibi serai cha dizi mungta tonggu. Rechi kibi tatong, zatong nyongde jiba bai, chotsu towe nibi tatong gichi jihio jira tongwa tong, lupo jizi chenzen jiba, thoma jiba, chung tungze jiba su zene, chotsula cha chige chen yunne lichu jigu. Tuko tara chotsula doji zede, rongka chotsula cha nizala hitu jigu ba mazi, minbi nzutian wu gungi cha minchi jigu bi, chungwa tendo.
1: Dētāng dēnā, tsūmīn sī shū pū, tsūmīn sī shū, dētāng kālā yōng.
2: Lūy sīn dēnā, tuyendāng dī shīn yī, tuyendāng dī shī, lūy sīn dē līng zhōng.
0: Tā tsāng gā bē, nīng hīng gu zhī tō, jē nā chā mōng tā tāng wā, lū bō lā chā mōng tōng wē gā sā, tā kā gā cī jē tō rā sōng dē, tā kā kō jū cī jē tā rā tōng, tā kā gā cī jē tō rā rō wē. Chaca ngobe ninka jechiran ruwa ma zi. Linyan chaca wa nin junzi chung jeturan ruwa ri. Ma ru duze zhone gawa barji. Linyan chaca wa nin junzi chi towe duyan bi. Linyan chaca wa nipi ngamro mali loma toata tutu ta chukura trenjang powa gong tanggu la gongmo nyan kara chio powa gong ngingwa la yagu di. Nanggang ka gongbi dusa tanggu. Ninkara ngache yana yung nyata chio kaso zi gu la ninka nuhyo nyamba to dra di. Kami zinu jiegin tan zhubi gawisi, nyan ri qia tongzi zhiong minbi xiba dara, tongtin jimu tong, tunsi jenya da tong ne da ji tong gu ni ba na za tong la nyang ju gu nang tong cha tong ka ra mon we se re mon de su na tro ka ka ji jen tong ro wa tong tro ka ku jo la gong gu tong yin yin bi du jin jia chuo zhe de se re do nyang yo la nyang ju ji gu long su se re mon de ding gu la ma da me nye re wa cha za ji ke zhe le ma ga wa tong sa ma yu jor ji ka nang ke re nyang an ne san che le ma ga wa ji ba tong ka ra za ji de nyang an le ma ga wa ji gu xia sa ge zuo nia xia dong xia na ding gu du jian de mu ro dong ga le gu ba zong le su dong de mei da ran dong gua dong che ge qing wa hai de zhuo ma zhe su zuo jian du ji tuo yue xie le ding na chao jian che jie ge ni zong xi le jie de chao ge ge zi jie ma ren zuo wa dong chao zang gua bie nin ka jie qiang de dong de song ba na chao xi dong bo ying wa chao xi lan ji du zang wa na chao zang gua bie ji qing zuo yan chao xi tuo ni bie chao za ding bo ying ran bi gu ba le Lobra mien tongsan yubba tong, yon na mien tongsi jiemong da tongwa su zi marang. Yiba na cing galde manye ba, cing galde manye na mowa lutin ka jiemu duci dousi ba tong, katin xiemi jio mongbo sa tiang tong, katin xiemi kaba mongbo duarte, chaka kazi jientura tong se. Dewe nyere duci dara nga suwa tong, gomo duci jiji ka ngayla ngibar da nyagu. Nga ba na towa tong chong jie ba, tachon na chaca wa rawa ye, xunjo le ngamba dar na, Jembarata chongla rokinja chaka gazi na tachongla murawe mwale dao jiji towa ri. Tewe tachong jeba na chaza detong yongwe ninga ri. Chuba na sengkang jibo yongwa. Gi na sengja nesho dora tau la chaza nongja la sengjang tau de chaka kojo jeli sa tong tau. Sengkang jibi kousa chaxi jong dinan yin. Dimba na gongtong tang rowa lo jong zay na nyinga zay no jeda ta tong tau. Lo yongja chaka kojo la gandhi tongwe mwile chau gu na. Qi zongwe dangka na gongtong lan zhoji teri. Gongtong lan zhoa na yongdi lujong ta dobi di nyan tong loo zhe no jeda ta tongwe. Chwa zhe nong ta tatar soba tong, tato zhuba ngingu zhi to. Nyan re la gama sanxia ran nying zho zhe de, lu ne ngache nyang zang yatan jeba na qi zongwe lujong ka re ye yen.

0: Singa naba tso, xiamla yunzhu ngui mi lalung doma gal, demi lamni santo yunzhu ra xue ji bi guo xiu jin. Lo nye xue rin, tso bie jia lamni chuen zhu ba mu teng, dung xiu jikdang cha tso ye jia la, xian zhen xie ba tang, jia lang jia xiu ye cam ji jia, man nam zhe tu xie yue la, kong zi gan zong xiu zhe du cha jia, cun du di, nin zhi ching xin tang, yun jin dun ba, ga xi jia ngu jia, lo nye jia peng dun, pa yu jia xian ba jin du ye. Ka lam di ne, ni ni da dang da ni long tu di, mo nang la zhu xi qian bu xin bi sa ci xi shi. Xiu lu nin dong zhu lu ye ke le, bie jin de lou jin zhe yi bi ga zang yang jin dang, lou zhu cu, bie ni tuan bi men ku la ting dang bu de ba shi. Ge bi di du, la san ni bie jin ba jie gu du ju mi ba si la, rin ba go sun jia la zang li gui ji me ba di. Nguyen qi guo mu tie dong min bi lam ta rin wi lang ku de pa ju cu ju xie ba li, da la xie ga zang zhuan qiong ta ba ma si. Kho zhong zang la xi nang de ba xi jiang ye. Ga zang yang jin ji, du di ni zong, nga min ku la di di, bie ni zhong xie ji ye bi. Lo ha jiang de bong du ji sang ba dang, ko mi nyong ji ne, bian cun jiang ba xin min. Ni wei lo ngi rin, la sa ba zu jia lo zhe qian nyong, lo mi ba si chi ji dang, nga dong ji jia cong ke ye ba dang. San tu lo ma, di wei mang wan de ni yang xin jia jie wei, yo long mang bo xue yin ye ba shi.
1: Da qian me di wei mang wei, tong jia ka lam jie ni yang si qin yo. Nyin zhe kan pa me do di qin rin, yo dong zu qie dong, men kur na, yo kua lu ni, gan jiong jie ngon jiang jie jiong kar jie, jie jie bar yo nyam si nyong a dang. Gen di bo de yo kua xie bi si ji dang, jian qie me bar kan nu jie bi rin ni yo kua jie, xia gi ka sa dang, zi jio ka sa jie yo kua nyong wi, di su jie, san tu rung an zhen, yo kua jie ca lang qir wa xie yo. Zhe jie mang de qin ni, do ge le xie xiu, yin tan qie le qin xin, lo ni xie rin, cuo bo jia lam jie, ni gang zhe bar mang de dang, Chen ku ji jin zhe ni ba qi zhe dang ni, lam ji ji men ku dong tin jin qi mei ba mang de dang yo, jie lu ni dong ni xie zai nga luo, cuo bo jia lam ji lu shi bo, qiong yu ku qi dong men ku, jia dang ni xie zai ge dang ni, yu ku a me tin che, song la zong la, yam di xi yo.
0: Zhou ba ko zhong nang zu ge, tu ma de xi zuo tu xi ne, la zi jie ji zheng min ba, mei tong la zin tu bi, da bi ti shi. Long ko mo sen li ni, la sa ba, pan zhu cong xin gen jie cong ba wang la ji. Nguyen qi miankwa la dui gup, la tu ka pa jia lu zi zubi, sen chal qianpo xie ji yue. Gan la xin na, lu song sa nyong la, bang rinpo rikyu ji yue ji song ba tang. Kong ki da cha, nye cha cang ma ga kong yue dup, la tu ka pa la lu me bi sen chal xie gu ji me. Ngo ma lu debun du ji song ba shi. Yo go wa mu nyong xie la, wun jing ngui te jia, nyo du la nyong cho sa mo xiong yue di. So long kong dun ma la, ri yue ra xie ba ti shi. Cho bai miankwa la, so long kong dun xie dang kia zang ni yue ba di. Chan to nan bi, Solong kondun ma la ki, caba mi sondong yin la, solong rangu ngang kondun xingu tu ba tang. Ga ci, jia jia nye xiu zam jun chung tum ni, ko zhong shi bu, gu du, solong yu qi xi dang zha bu yu. Cha zun nan bi, solong kondun jie, ga ci jia jia sun yu ni, jia jia ji ji xian a ba la xin ba tang. Nye chi ca min dun du, tu ka zu ba ma zi, ko zhong cang ma la, solong, ngu bu tang, ngu ke zhi qi zha zhi xie yu. Zhe bi ko zhong nang, lu su qi ga tu ba tang, qiu ca bu lian ba. Solong ngu ba su, jun te tong ji mei bi, lu dong chung ko jie ju zhen shi bo le gong di dong ke yue. Wan jiang long ko ji dang wei, tong nun ti ju lu, ti ge le ko zhen la ko zhe xie mo te. Ko zhen jie tel de ni bi, dong ji le yo ji ji, lu xiu ji ju le yo ci jie cao xie ni, tong nun ti ju lu di, lu ding bu ji ju xie ji, lu zhen shi zhe dang, gan kong shi zhe, solong zong chu zhe zhe ji su, lu ni min dong ke yue.
1: La sa min ku ju zhu ding xia, la sa... Zhe jie min ku bi jiong ku kang ge, zo bu, chen zhen ping jie. Min ku ji ngu nin ju bar ji, ku jo lang la cam ra. Ha ri he ri di ni xie ma rong xi song pa tang. Kong ge nye tar, min ku ri ri xin la, zhe xie tang, yab jie xie bar xiu ji yo. Min ku ji, ten zhang mang bu, jie xin yu mo. Wong jia mun na la, sem ge le te xu na. Tong ta bar sam dan ba zu tang, ku zhem na nye tar, yab jie li la yu xin bi, zu nye ta ri. Yi xie ta ji na, la.

0: singing job number kun kan song da da ji ji sing go zu bie le jin de ne bie jiong long jin yin jin le kong kam ge long jin jia nga dang yi ju bi xu lam xi bi le qin zhe de ling ge le jin na din jin xu bi gun zhen ne bie zhang xiong jiong si zhi jie yuan bie jiong yi ma dam tu zu jie zhu xi yuan ba nga li sa ge xiang yong yu zhe zu bi cha duan ba ge ge xuan nan duo ji la yin xuan nan duo ji la ne Dure gomi lore dungi nang, bejong ngari sako zanda zongka gogi nashul ramdo tumi dechapyo. Gogi ngotsa nashula jongda xiejin, gaki yangda dangro ni, lopchungka gotien ramba na, kongka xiejujia jenchar dire. Lopchung loren zhugba chwenji, chimlijia lingin chadu babdi, lojan ronsan yogui xiongyo. Wenjang kongka semjie dungni, mangchujia xiebyi la yin dang mandawi, Dongwa Samu Hik xie yin yue la. Yin yang sadar jia yu zar ri gui zhi damling so la yang yin dang mu jik bi zewa Samu Hik cha yue. Derin, bejong long ching nian ching li kong kam ge long ching jia nga dang ngay ju bi xiu lam xie bi le ching nang be rang xiong yong si zhi jia o yuan bejong yi ma dam tun so jia zhu xie yuan ba nga ri sa kul xiang yong yu zar cu bi cha duan ba gu ge xiu nam do ji yu zar lam bi ding ge dam ju li jing gong zha xie ju Kong ngari sakul xiang yung yu zar cobi nang yung min dang. Duy nam xik la tomar ga dik to cha duan nang min gwar so jia dam ju xio jin.
1: Gye sona doji la kamsa gila.
2: La kamsa.
1: Gila gui zhui dam lin dang anzu di chap zin tong zhe chap nye zhirwa gila.
2: Ong zhe la.
1: Da di yin du gila gil anzu lung zhi sing gye so la ya. So su ngu zhu chi di yana. Nganzu xinbei da yang manzhaa yag jik ngu zhu chi dang jik giri. Ani gila nguan la nganzu lung zhi sing gye nama so la ya. Gila gye ngu zhu dodo xin la gila.
2: Besi. Nga ming li cha xia xana. Sona dor chi sik yu.
1: Besi.
2: Da pa yu li cha sona ngari sik gu zandang zong ki. Zazhang chong su se sene dinere.
1: Besi.
2: Henda ming namgyu ne ngara ge zom zi tola yinara. Dinde tola ming di kar mang zi wajil. Gugi wa sona dor chi sida gwar.
1: Gugi wa sona dor chi.
2: Gugi wa sona dor chi. Mang zi di di. Yaga rinpa tangpo tsomba po kajin kien sotsa la siyang yishu. Tanda ngay di nyungming ki sora di gena ki tupsi tichi. Kukui ta nga rang kiesa ta tsasa chachang diya tanda kukui gomba sisa. Nganzu diya la ta nima tangto ka ming kar su cho tapu su. Diya la yang tsa rang nyingba si war. Ta nga rang cha cha sana kukui kungi lo nga di tanda ngari sako ki lom jingi diya nangda tanda diya lopchong chechi tupsi diya bari. Diya chi tuy tanda ngay chanchan zinla ki chechi sora siya ma to chachang di lom jingi lopchati ngay chachang siin yo ma ra. Ta sosa nangi ta kang sora lega yun koko ta duin chi anim ta lopchali ta kyo bisi zhunyu wa ma.
1: Diya
2: lopchong di zhunyu wa ra. Ta tanda rinni chuse se na taga rang tinte ra si re. Ta diri nga rang chung tu ina kang sora gui zhu tam niang tam tam jo tung zhi di rik dili. Hachangi gawi yu.
1: Rwa gya. Kari
2: ngu, didi zama nganzu ta nyendri nang siya la tindri jitang gombo re.
1: Rwa, gombo
2: ra. Ang chi wasi karchi wosan tanda di yu bat. Nima jinsho chi kyo deto chapab chi mangzi tindri su war.
1: Yes.
2: Hen didi zama nangyi tanda gintu den la xiang nye ta gemi ma la kong nye ki di damjo ki tindri di chi yu. Chapab ki tindri chi. Di yu du zama di amchor duksi nyenje nga rangi tengma chi didi zama gila ku nye ki ta zamcha di ming tinga jesha. Dito zama chik ta tenang ki gyurim chik ki kanta nge dungbu chik duks mahal drapa tog ne duks kakaki kakili ta nga rang su chan gyakai chen tan ting sa wara
1: kura kya
2: Dinde chiki chik ngulu pe nga ra shui chik dinde gina kunyi ki zamcha chik nge beti shui bi Nga su dito zama loza tangdo kanta la cewa chik nimu de ta su su ki mi paso la chima kyu ki paso di che wara Cewa nyi li yang gol tun macho ki sora ta nga su luksu su mazu dinde chio Cewa nyi li chik tang puin cha cha zang Cewa sumne chik ane dungmi cha zang nyambu zom chik soga nang Dinde chiki gugab la nge di che wara Tāng ngē rōpa chī yō kēsāng sīnī sī wō mīng lā. Kō tā ngē nī nyam tō lō tī jāng chī chī lō sā chī lō tō tsū rōp sū chī tā rī. Ani tē yā māng sō sū bē tā gā nāng tā tē yā bē tīng chō sī wū chī tō.
1: Tā māng sō kī chī nī chī tā tī tā nō gōmbō chī tā tōng yā tī bē tī gōmbō gōmbō rō wā.
2: Ō tī tā chē
1: sā. Tī tā tāng tō
2: lē ani chī chile ki tindre kangso yuze chokpa seya tang tindre pe tindre ani nyong rinpe ki tindre yongi khachang ki chikne sata rinpo chi ani khachang gombo raba
1: rwa gila
2: tindre indu so mangzo gan doylu di ani tindre si gongto bishi nganzo tindre si tsui si dhaka
1: rwa gila
2: ani didu ne nganzo de xiangzhang tang zunzhang da zungin kudri da da tetsu sangma ki pe tengzho yapu sechi da kenyi di pe misi yapu dhubsi da loda rishi nganzo losa ina dha garanzo ngaranzo gaga chotun zomdo ki gadu ina da di inji minji kuwa dhubsi losa tang tang nganzo gaga chotun ina tindre cham chob chab shivu yong asa kese tindre chumar An dito zama mi kunzu ki gyab yo wo lo nge nganzu ti zhongzu ki lo chunga tezu ta jitang xunu lo ta nishu mandabzu tinte ta bupama tezu jikzu sura xieji tenzu lo xabzu sura xie ngarang su ta mangbuta yuwa mara te tezu mangzu ki tinte zandaka gor xie xie ya
1: o
2: tam nye ki xabzu xie ya tinte ki robzu xie ngarang suye xie xie

0: Jayala, Tanda Ginshu, Ginjayala, Jagger and Matambu, and Tiri Zombapu. Tin to Zamakina, Kong Zomjaman, your Lotzomja Yapu Jigripit. And Tinja Zomja Tichi to Zamangini to set up parcel, Narangi Samsam, the Zomja and the Tichi canal, Kendishu, which is Yambul, Besson Surachi. And Tangaran also came around in Namjuni Karchu was and good. Sure to Narangi, the Chile and the Mardi, Zomja de Narangia. So, so get me, Gashin Surchich and Tires in the Trio, and Michelin and the Tin de Yonsi Matetan, Tim Mesa and Genjayana to Skin Shuji, Dena Ninjim, Somji Yangish Gua, and the name to them, you don't choose some Lorna T. Lodrigil, Tinde, Betansa Yunan, Bekushi, to Sereva Shuji.
1: Ah, the Chile and the G. Somjan and the Satum Chia,
0: what in the Tinde and Tangarangi, Chapsaki told the Tatum to Tinigail, Nerever Shubi, and it is a mami tongue. Yana Rimbeg started in Rosion and a social renature at the Pabs and Kutungimidua. And did they into some fun and gulat in the gagging the bit, it says, and Tanda, dear, Chisha, she quick to see it, and the Games or Tresila.
1: Oh, you
0: are Games or Tresila and Gucci and Gagin Serosis to Labby, and surely Kinsos Lashang to Sever, and a tell teaches it, Dambre, Alemi, Puyegimi, Sosu with the Mungsilan till some of me take door. And the end of the Makina, the Junchier and Yong Mindo, and so stay teach John Sever. And it's 장티도자면에 체시체는 로직이 장에 체시 아니 최에든 다 중마도 디중마수 디간선 다 주기 전에 개나 용체시 아니 디체브레 맹강 뚝슬레제지 아니 개나 디셔 맹세 개나 셔 아니 디네 체진 간 조에 그 고가고 말아버레 디도자면 니동 축숨로는 가 앙당보 본종 니드는 공기 로사 천조 앙당보 디슈 무스 디디슈 또
1: 니동 축숨로
0: 오 니동 축숨로 나단 디레 로가기 노부시 오 니니 냠돌아 Bien tu sita bola ke zamju shinangchi.
1: Bien
0: tu rosete. Oh, di ang damu ngadi dati losa zenzo de.
1: Bien tu ni
0: de. En dine sitang tuma tu ke sora se tuksa ta tsukte joni sor chebe.
2: Lenje ta sitele. Lenje ta sitele. Ngane ngari sagu ne yongbe gujo tamne shige suna doji. Tare gujo tamne nang ge mina zobu de ngara rang ge thogi da. Di ma jo ngari ge shamde shine pesa ba.
0: Ano o tiki kyunem nanga sosu ki chingne o tol shema tamge tinte toli na tsamjera masung ta jangdangde masung o tinte si loji chi ki tse so si tinte si ta tiye nanga gujru tamne nge tsamdangde jibdang nguyne si na tuyembe sora chebre ta yina tamche tungche chadi ta yagajin xiaobin sora
1: rwa
0: di bedi tuyo maray chegay sora duks lebre ta yina ngarage ta mi lobchong cheche tanda di mi keba mangu yore tenzo la mi ta mangche jibdang pasul ngo shema jangyarba an tinte chik chikla lobchong ra cheche ta Dengungi ngarang de lepdu zamba ke zamja tang durba chen na da Ta so so so chitna khas go do yungdo chenpo shibu chen xa Ta yin na ku misa gen de chowa daga nangxin yar ye rogu du nung anzu zamja de daga nangxin koko Tor zi dang go ra tse na ma su Tor dung go du zamba ane ta de Ma nyungwa ke gale dende tse ya dende yungi de ta yin na so so chik sobe Go la yang pala mi keba dung kewang dende le tse che che yang ku yak du dang di la Buze tor dang ye ke dende che An dende ke sem ju mang pke yu Chitna shema dam zin yin de mea bina ane anzu 做了差没了做了江江了江江了他当他忙做跟我那些呢大概让这些忙做跟多了俺做他想去了如果罗大的是过了这些做了但俺做的那里是个跟中高端马这边地方想装作恰上的俺做罗大的是对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 lo yung du zamba kowa se le ma to so ra ta chitang chitang chik chik le tebe le gara che deba ma to tiki kwaye ke samlu na siyaya nabati che yung yaga ki ngone ke si chu sangbu tinte yueba kangshi la de tole mi gwe tam da luk che tinte she bra dos luk yung du she du zamba mangzo ke sen na nye le ta khajang ke kandar ke shen da ma ra basi mangzo lebe na na tayo o titu zamba gwe chu tam ling tinte che nang tinte o ta si chu tinte che yueba ta akunzu tinte se bele ngarang ema mangzo nang deba kangshi o mangzo tang titu tinte yue asam san de seba nang ko ting kachin ngonsu ta mi drogo raba ngan su zomje tingye sim ku karso su zomje si tinte si kor tribi na mizan si kor tribi na en tena ngoyo tang kunyi sungje che si mi tri yong korba An mi kengzhu ma mewe chi kangxi li nganzo yore sene yong marwa An tenzo mi sungzhe che tiyong lu zemba An maang chepe chi nyamyong ka tokyong kya nganzo ti chi yore Da nganzo dhumzhe nima sung lekha di la tenzhe chi top yore An tenzhe yin du zemba unne ta lekha di la gaxin dewe yang Jinyin tsar tsar pe tenzhe ra shi
1: Damzhu da kari ne ko zuo di jik sursa che ya di da Soe ki changcho we ne le tokcho di kwa jik ma duen ya ki tenzhe ya mi yu dil duwa
0: Re sha re sha wa
1: Sikli ya jishe di wo yong du le
0: Re re re da di zogu jik raba
3: གིན སེན་ན་དོ་གི་ལ་ཅི་ད་པར་ཐབ་ཅིན་ཐུང་ཅི་དང་གུ་ཅུ་དམ་ལིན་སོ

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobanaba demo oyi ngachnyam de luji jan jo kho nimo da dan ni tuito de bojo lungchin ni chili khong kangge lungchin ja ti tong ri za lin chi royang ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de chi nan de lin chi zo xiong xin ki ren chi yi de ren ge lin chi no zan ko ren nian xi ba de sen ba bi re go xi bi lin chi da ron lungchin cover song yan xi bi na sa lin chi kha song de de xi o bi zo bo zo ga bo yong wa xiao

Yang zhuo ban ba, gong le ni bi lu ji ni mo de ni na zang ko re nian li, yi ba no ba san zhe da yi ma a su gun ji li bi lu ji qian nan xi ba da, yi ba no ba san zhe da yi ma me na ga yi li bi lu ji nan wa da mi xi ba de ni ji. Zhuo bo zo lu ji de ni la ga bo xiao na, a zi lin zi jia ka ba an zha zhou ji jie ge ngang de jian ni ri go xie qiao le ji. Ya zhuo ban ba, da xiang lan nan ju ji sen ba bi ri go xi bi lu ji de long chun ka ba song yang xi bi nan zi lin zi zha zhe xi yo bi. Zhuo bo zo ga bo zhuo bo yong wei zhe wa yo. Da da ren ge xin ba bi zhe guo xi bi lin xin nong la xin ba bo la ba ding zi de ni ga qu zhong. Da zhong jia yang ba di bo qiong. Luo zan no bo su jia zhe guo xi bi li ji zha zhe xi yo bi qian na ba ga zui lin xin na xiao bo ge si xi jing. Zhuo bo nan ba. Da ga zong he la la sa jiang zu de ko yo bi xin ba bo la ba ding zi jia xin zhu tan ji le po yu li ji ren zhe xi ba de jin ni de. La ba ding zi ge li ji de Sinjo Tanji Lapo Ni, Lidong Chama Lidra Yungi Chahimandu Shaji Yin Si Hye Xiong.

Choba namba, ta son ni bi leji ran zhe xi ba de, la sa jian cu de ko de yo bi, la ba tin zi jie, nga cui sen zhu tan ji la pa le ri. Xian la ji ma lan cu ye dong yi leji pa ma xi ba de, la za le yo bi ni ga ye, sen zhu sa ni cu ma la pa ni, ge su si tan da xia wa lan zhu yong wi men du xie ji yin si.

Abo nyega ya sindu tanchi la pawe leji pama shibati nitsa di. Shangja leji ama goza lamo shibati zimbabo chudunche nga zilin zila kabar jani konga ama tsirin la puji yinsi. Ya ya dromo chudun, ta nga zinyan da leji di cheja ama tsirin la poko.

Chobananpa, tada chie jia zin jibi lin cin da na. Bo jion long chin nin chi li kong kange long chin jia te tong ri za lin cin ro yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki rin cin yin. Ka si chie jia pa ma pen chi do zhobo zhomo la li xi ri go xi ni mendo zang bo pa sa na do. Rung ka nin do bi li xi yo na. Ka ba ang zhang li go ji ge jie zhou ji jie ge ngang ngang du jie ni ri go xie cho le ri. Lin cin da za da wi nin gong ge chuzo ni da xie ga ni chuzo xie ba te tong xie jie yo ba dang. Nian da jie gu mo chuzo jie da xie ga ni chuzo ju ni ba jia dong xie jin yo. Zhobo so du to de nian jie ga si xie jin yin. Xian la man tu de sen ba bu ri go xie bi li xi dong jie yin. Qiang dong ni yin bi sen ba bu jian yang ba ding jie li xi jin cha xie ba de ri go xie ni. Qiang dong ba xiu zong le yo bi sen mu wang mu de da rong la sa le yo bi zhobo dong zhe de qun pi ni ma do ji ci ling ji le po ni. Kun nan ba li di sen xi yu wei men du xie jin yin si. Da yi de nian de jie nian go.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana choy tohar tome be unge shiri. Tenze son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di nani ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

Chobo dawa jia yin ni mo tanda tong di xian jia le ji de che la pen ni men de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo stong ru ji zo ji yin

Chupa namba, linzi jinjo do chobo cho la yi ba njimi dinzi gdongwi lo yi de peo ni. Chien namba, nga zu kanki longchin jia royan ji xinkan linzi la gabo nawa ya xil zo judo. Nye da tosan chobo yongwi, mendo xa jiyin.

0: 방한테 이게 봐야나 전부까지 위장 르게는 요르고 동대히 니사게 이렇게 녀르세야 사잔데 이제게 된들 아 나족 시지다 답불하지 코랑양다 사잔다날드니 그 춤바시 된들 다 로 녀르와서야 됐다 딘상 그만도 나 야바이나다 어 로가 중제 현재 종 고수요 사자지 아 로가 중제 현재 종 고수요 사자지 근데 저래서는 다 퇴미 그 중이세요 Jangan ngabakai yang, tini tete cuci jamil yang mana, nda rang yagi bas. Ni bade tuan lura kawas yang de, ta cai cian ni ngasu tuan bas sesak saja di. Nda yang ngasu ni cie gading potong cie, semua kekas la, tini depan ke cuci ye, tracing ye apa guna, deba tuan bas, tini gayo, dongkar wa, jar wa saya ye apa guna, deba tuan bas. Oh, dias, tuk di ye dias. Tini dila ta. Yendo dingsang gwan da ya bayna da hasa chong che ni mo zong ko ani temba hyang ge de konsu yo ba de jin yin ze ge ni mo zo temba hyang konsu yo ba ni din de sa jan de da ban chen ba yin na ngan zo be le che zin na da bi jor jo la zal bi zo ji ge bi zo ge la zal de ni nga zo ji ge la zal da ha jang de da ge da che ba wo de jin sa ro wa de che zin na da tin lu ra ka wa se ya de na ri din de da de ni de Kanu jin yin se, ta dini kang kang yin ba ta ta hajang ke xie kabo na ji cha ba re. De wen ja ta maan chi ga ji ki, dini de te jiji jami liang, de so ki ji sen zhane, ta lho ka ke, dini lho nyala wa se, sa chan de, ta ngin zeng ge yo re. Wen ja ta ten lura ka wan de, ten me ke chung yin se an de ya, ke pa ka shi ke xie ba tar na, ani shi lo ta ten me ke me ju shima de so de, ani gale gale gale shi ne, ding sang ni mo zong chi kong su yo pe ke, Tien lura kawa sa sa cha tana lako yi par ni tana lako ju meju din chie suma yin ba yin za ane tana la ta telan chir ni se na mandu telak ten ni ane teme te tana kuchu ma yin se ten zhe ki ta hejin shiwa re se tela ta jen se kaan la kaan saan yo ba wata ten zhe ji yi cha di war tani korang ke teme se ya ge tani ten tela nratong tela ta naro to ne ke ten se ya ki da teme sambo cha se ne ta hea ju tu se ya ge nratong mo ra ni yo ba tu se ya te tela ngan su kiwaan tse ten xia dung ki Dinsang tuen xin zhe wana dar so che wu si. Ta dinsang lenga zo tuen me se na naro, ta naro to nengi tuen zhe jine. Ha chan ki dar so che de se ni. Ma sun pare. Dini dila, ta ngan so gyung zhala ta tuen me sambo zha se tere. Dini korang, dini, chungbi ki dui de nare se ba yina, shullo halang chukja chik lo gyi yin zhari. Da da loji zha gong zhik ba yina, jabo song zhen gambo Guno chedin da tem samu zhaba guno chunga yinbi kasila Ani Kurang jaga la ta Tini lojun shetu ko ngabi ka loji yorwa Ani Kurang ka yag ming la Tem nangda se gyo yore Tata shetan ka la Tanchi liban dresa teso yon la tuen gyo yore Tini yonju ming la ta Kaji kaji yon la yang jen lamo se yon la Kaji kala alo se yon ta Tini ka ming yon la tuen gyo yore ta Teso ten ngang so Kung tapa yi kena hajang kamo na jire Oya Te chere se di la Kurang ka yitzi gini se teshi Tani ta korang pii ta kandishin ta ka sati shibari isa na Ta shatan ka sonzai gambo gono chisunji kasi la Ta samu lang gulo la shulu kujia nyeshi tsaga gulo la Sonzai da jasi chi chilang kyo bari Kal tedi la ta pii rang ka kwe dan thamba Chisi lu nyinga ka tuen cha tsongwa Tani pii taba tani chi tenti pii ki ta Yige chi kapti dira ta meda bari isa Tani dira ta chisi nyinga ka tuen thamba Ka tani yige tani chi giba goni Giba goni, ini tomala chere zina, ini kori kita yige la lojon sheta, ta ngarson zin la soba teso tangba re zini, te yige yore. Te indiri pe kiba gandzebe ke tanchi liban jitsi, je long ten donka tse luwa je ke yige heba seba tingi nuna tsa tramba, te nangye shiba yena, te ni toma son zin gambo ke chere ngar yusun la soba, yo mambo de jiba ta jaga de yige lo da tang. Ini kozo ten ro ni, ini tala kadi nansan se zaga sata la, lebdi lo, ane yo par che wa chi, ane sashi la soba manche, ane xio ane ngar tonza rani chan, ane xio ato ni, ane panro ma di ni lar pete tsu loba re se kyo di ji se la ta son zeng ke, ane lo nyawa nang ra se ya di ji pe lo chonga len ba ten di ji la ane chon ro ta ka ma te se ni kesha tre di la, ane ka di di ta tem sambo cha ka kon ro te se ni tang de lang di ji se la tini son zeng ke to me go ro la, po nyawa la ta, po nyawa yung go pen la taro lo xio se wa tene yung go pen kui ni ane ko tangpa re se ya re tata ane lampa tene neba la ki jabo la yang si po wa li shi tre pa ta ane te ka se la ta jaga da hajang cawa che sa ke sa cha chi yin pa yin za ane ngan so pe Jemutis Jagalan Rukas at Sepaka and Nasat Yong Yos. Sibatanata, Gapte Dilatan, Dona, Temuka, any Yokahi Chini, and Tinsangata, Mainstrong, any regent of Pabok such at Juni, Tini Kurita, Guno Chonga, Tishu to Jason Sosun, Lorata Jagat Pepper. Tin Guno Chonga in Nashu to Jason Sosun Kiger. That Jagala Petse Gisela, Takurangatana, Gege Kanda Kanti Barisena. Tang also Yondana, Pierre de Haribi Singeta, Tinne Transit, Levengara, and then you temper his and also Yondal than the Higu. Jete Timu Korang built to Petsavigas and Timmy Najajin Gerson, Gertrude, Tigonona, Kong Kipa Transit, Levenla, you cubits to Migishis and any Korang Gagantela Transit Levense at the Nimato, Pierre de Haribi Singes at the Nichi Jinze de Latini, Aninganso, Kipa Kachig, Haribi Singesiata, Jazel Lebengarasiati, Tengomana, Gaza Chigris. Tintisola, Lebengarasiate, Yinkens, Haribi Singesiata, Koranga Tingiris, Tindle, Yinken Haribi Singes. Only Jazel Lebengarasi, Haribi Singe Koranga Jute, Jazel Grimba. Tela, Haribi Singesa. Only Koran Yiri Glass of Tesla Hajan Kipa Yinza, Yinken, Jagaj Gwandana, and Lebengaras. What a tenet of a is a girl. Tando Hajang Jensen Chimbo the Never. Jensen Chimbo Never. The Indel Korang Panata, Jagal Petsy, which is Yigola, Lojon Shesa, Tensag Gigin Zote, Ni, Harbi Singesia, better than Derry. Or that Tetinita, Tugin Dondolata, Jagajiri, Tani, Jagaji Dariba, Daribala Sobatisola, Jambay, Gang Lilinze. Tene Nibachi Cherise did a term Jagar do Pepi Casella. Ani. Jagala Cherizanata, but Nalin Darada, only Odinda Purg Gumba, Yanatulaka, Tisogonona Cherizanata, Chida Rinin, this is Malhatang, Taruka Katrichinsari. Tindila Genuchi Beg, Tim Jagar Dishin, Nalenda, Odinda Pur, Tajika Yin Sumer. Tindisola, Kipa Richi Cherina, Tim Jagar Pepi Casella, Nalendala, Penny, Tinu Telayang or Solution, she. You are a race any, but then take it out, Tsubashi. Oh, yeah. That the ring tissue you wangi, the knee, Mebak, then take a touch in the Yigita, a Timmy Casalatini, a Zio Patian, Tains Armata, Ton Timmy Page Logi Shata, Waji, or Tesogi Shata Gondina, not to say Bataba. Oh, yeah, Tendichi, any Tin Sana, that Timmy Sabota, Gonsen Candiopa, Korangatini, Yap Gayamba, Truitella, any Yedomanda Candiopa. Oh, yeah, the name Korangono Cassage Casala, any Jagalonia Pepper, or the Tesogicolo, not so. Tadi cik Tony ini mah ngoti siapa tadi ciri. Tni cua teching sebanyak na cik cua dekangin sana cik. Tiap ngan la iki yo na dekangres. Ni jauh sonce gambo ikas la tni ke yoncek iki mepate loji cica kangkang ni segeris. Tni sem tiap ke ani iki tni ciri pate. Ta loji isang non tibayena ngashun rabote kana kuntu gres twa te yesh tin chana tene jile ta them sambo ta te jagala phatse jisle ani zo te saja kanal tene lojo she pares ani pedra na zi ko tsu pe bayen ani pebi jisle ko gi yige te so da kanre shin ani sa du zi bayen na yige te so da kanre shin sa du zi bayen na Ani you get this zobi castle, any petasaki, you get a canenachin. What a tesola, Nazosa eat on Chicundu. Tinder that teso jucola, any troyana, from the Jimaganana, any answer, Jamaican, any machine being, the Nitiri, the Seguangi, Santa Naga, Sama Jahidele.
1: Tinzin de Zunjita, he hit a nian, gentle pinto down, Jiso, the Jinny, John Amto, Diamond.

0: 야 yumteng to yam me to da go ti mar bo li ja ha re li da le ku she to ya ja ta da ya ja ka se li ja shi re cha go tun du ge ji ye te mo la ju tu so ka ri to le ri ya yu le chen de zai li nyu o yi go ta ka da zi la zu fa mi ta ma sa e go chong bo shu ya ju tu so nga la zu sha na go to ren ta xie jiu jin zi ri ta ma sa nga la yo ro shi ya ju pa li ku zi ma to bi go ku sa nam zi le me ja ro chu zong wei mu te sa ta si ya ka ke pe san di shi o ri go ka ke ben gi gi lu tu ri se se bo ni Ashi yunaya Tidola tolo wikiti Gongu karboni vashi yuna
1: Kohon la senpa tine Dungki tsere dhando chungwa la papi Lungro Muro shana pyu zonki Litsi nye jepa tiri Litsi nye nye pa ti Jimi litsi na mantai senchuri

0: Sashi Logu Zongzer Zenjo La Peta.
1: Zongri Logu Zetong.
0: Zongri Logu Zetong.
2: Ningenja Dubu Nambazo. Tada Chichi Ningi Bandana. Pejon Longtin Yintin Li Kong Kanke Longtinja. Zongri Logu Zetong Hibi Lecentere. Nali Zenzoshinwa Lodrian. Chen Nga Junki Nganchu Lecensember Kadinke. Lecent Kongmi Nonzomba Po Pachu Lachu Lokzum. ngongcho rungmo hiba to lodun hiba yan. Tereng leche no kong klokzong shou di, hema lai mberda hibi no klokzong. Ke luk je ngho char hiba to lodun sheju yan.
3: Mepu hiri pontong yomo la, zonri logu shesing sheju ne. Gongjong santu zonri zetang de, lochu hiyahi jebara ema char.
4: Che ne zonri logu zetang leche sembara gashyo.
2: ཁས ཁས Shiba chung chung tenrawe yinke hichi doke hang sangbar she la. Soso rongyi che ke lukta pa rupi nyelamto chetabu ngocar kienhi yinpar nangyo cawa nima she. Ngaro yon yinke la hintu mongpe, tangto Shiba nyipar yemen churwa tong. Yang hipto samdui, tena korong zo trepa jongche che pake lakcha yinpar hang sangju che yuenyam. Yang kamgar koi sheshu langkura dene leka nroyi yue. Sheshu langkur nongto pochu kong shiba tong. Shiba tato sowa nrukhen che jake mehipi gengwe mangpondu. Yina yong pochu kong shiba pachar che sheyin le, tsamri tu yong jake la hintu shangwe matse. Tamlin kecha mang che wa jake koda mitripi gengwe sot jwepi. Gengwe su hinre le popsen che nyamhi ngambar shedu. Ngarong yong shiba tetsor yemen kyorwa tong tuy tsong. Lhasa ladong ting la, tongkor pachu rong rong, jayik piyi hiken, dorin sechong kuhyab, hiyepi yezi nying tsop tsop te yong yong tenchindo. Jonsen yen hing na, tachi shetso shibi manam, pinchu nui sem tong, gokor tongwe namdu la lip yue kipi, janung ka tamgen ta tuipi yinayang tang. Kering mandawa pinchu koda chwe toba na, shiba chungo tuzi sonam mena kyanyin. Tewi ngarong kemgara ke luk la mung patong yuki konar yen trakpe, yen chi shami shepa yon nyung nyung me. Lotar che tundu leti chuk patong tun. Ngan chui tong chir no yung dun do ke pun chuk zui payu che sonam hing le sheken jin yung ni la lu hyuk so shi che tun hya shewan do ge yue. Ten ki tun hya nyu ne payu do lo ke. Kui jenpo sonam pati, jatsi tum yung to Tönli la koi jikpi so nyuwar nrogo pi nyamto yonggui sara. Daki tumra chimpo tenri nongto yengshu changwe gangsar nyue choche jue chong. Chimpi utsuk chabu nga la tsongya jamo hi yue che jue te tsongkang galawa hi ngon tri shong. Daki chimpo kong na chong shibi tönni leon payu cha tongzo chong chong te sagi nongto timsin pi. Jayik jagi chirna mehi. Ngayni tsongkong tagar njoma nyay, jimbi tsongya la. Ngan zekho njikbi nyekho tamba nyogiyan. Ngan zo tsongya yinbi nanin ka kongkyu tala tonggwe xe jezi yuike jeb. Tetra tsongkong ka jinda pyomite, talo tonga xewa tong zekho ka kongse to zang pandu. Yina yon ngayni tsongya yinbi tari nanin ka kongkyu tala tongkyo xe jezi yuike xinto takba xe xesong. Ti tse ti tuso, Daak chimpar jetsi hingpa na nyocha jepar keju che gwepa minduk che jepar. Chimpi tila hang sangju che yue. Jetsi tumyong ke jarik tong khuri tsongpa pa chewi, jetsi yueke hich yuepi. Tum tola yungkin hingpa tong rogpa suyin yon jake mahi par sentra she gu teni me. Tili tap chohyo na lekung nong ke kapo che la nyonj me ching, tawa toi yung ye pa te zur ndiwa she kakpon duk ye ser. Dita kui sambar kowa na tsui kumhi tong, ke luk kye yang mitun pi ngoko rong yin che namba hi la, tundri che caya kwen ni, jada peda she pa te yin la. Nga kebe dam nga tar, rin ma zo, rui ma zo, le pa zo hi pa te, tamba tuenir she ken che ma tsu hi nang mi tu lu yin. Tuen ngomar ma tsu te ne, rik tong tsoba mandawi war to, pinchun zinjo tong, pinchun che hiancha sabri she te, rong dozer me yane, tundri che nreita samo hi ten hin yo pare. Zong ling ke shi tsu la tu ni jo na, to nun tong top zui kuni chu to, marik tundri he pa ling tap cha la. Maki kyebsi tong riwi tanyi mangpo hi la, machu nganchu kachun kani kyo topam. Wente kui tunzin che pokar nzuwi kelung mandawa mangpo hi na, hinto ngotsar kiwa hi re ang. Yu lungpa mandawi kelung changma ngotsar kien hiata re. Chamdar yon ngaron kelung la mungsungi dedun hi petang kyo. Tunshin tanda longo nyek tsadu kongru che yarki nyi hi la lakpa re. Kiso daga trenso yang yang shekab, yumi tsangmi gyobatara hajung jikta shekubi nechu hi yinbi. Polo yebchu tsadang rin tukbi sonyi kikwe je meze nekab hi re. Tenyin koo jikpor treten kongka tabo jangmar tala hyoni, mangyu jirongka roo penpa nabruy na chaupi, rama chongchur shibi nerim ngungu me kab jabar nyoyo. Chongchu nongto daga chuk manjar yobi chimsong re re hindo, ngungu ka mensun tabi matse, shiba re re menkab togu rumu ji chadu, nima gongshe yu sinte sem nong chabhya lang. Jonche na jatso gopa trapi yu ta shangkir ngoyche sinzin chongso chukka, shibi ngungu menkab ta nye nye nong lekdu topa she go la. Ko yu long tar lepte yu ring mason wikar. Lamna sajwi sheke mebi, menjong nao chweche nao yi lamchung tazur shuen ten tongpo yinpi so. Tadu kowe semla, nenjor che wongchuk chenpo, jitsun mila reba nye, rama changchuk zongto gomla shuenkab. Rangme yuanda chola yon, roo pa che lamju meba hin. Yulong te sebeb tong menjong nao chweche chazui tanna, hinto zembo yinpa sebor to. Rama chongso ni tuenzi shekab yunmi tsu tanyin che trapi, chongso chemzong hin no xiaadu shegu xe uzu gachui shechong. Nro gobi mela dobi seme jebatara, jidong zongbi parngo je roka chongso shosu tun. Nrokar rangme yuke hintu tanpi achi te lamdun ju cui to lagda tunjin. Talam ongro yuke, ongro bedi song. Dine yang ongro bedi song na samba yuke. Samba tun song na malang tuk shemo. Malam ni tali song na rokar njopo le shemo hehe. Achi ti tunpi lade kashu tsamli kuwe dine yuke mangpo hi go matop. Dine yopa chongda ni tunkab, kuwe jidong zongbi shangwe je doyopo tang, maga chongzo nachwe je nalam juni yongwe. Shilu ka lamda na ngepar to zangbi pashu lan rogo. Tata rangma chongzo ni tunte chung zam gorje. Tangin achi ti samba yu jebi kashu tana lamchung mangpo hi lagbi nzumo trampa tara gangsar jenindu. Kuwe tabi sata lu ke zamje lam hi la teni jo jebi tamara. Samba ni cawa ni niju mebi kara. Lamne tayon chuklam tabi chamo ni chamor jowatong. Jidong zangbu gebe ngoso babsa hikyong manyi. Tetar ngarchi lamne mangpo yuasar lo na jangche tuma cho yobi. Tane chija todra che nisulong. Nongji nima yonu tana genye le ro gangri sho che bayu longpar nopsong. Longhyar te sagi kimpro mempi ladri hik rimchin kab yongatong. Tapo changmar ngenyi na shichuk tangla chewa tatu lu. Ti kap kuwi zangbui parngu je reji la tatu. Pang zilung ka lamzo penhyo tong pata nyewi. Tapu shabda tenhin mutu to ndundu shu. Nga tong tapu hindu tukbi nalchui je lamchung ting. Shu shu bi tamar yungu na yangzar jen je jaru tong nzachang hi yinhin. Yungu na jirong zangbo ta balib langlong hahar je jatong ki. Beiyu longpi shosu chotu yuwar shi. Na chui dina yu te chirawi domna tong, pagui suji zhukbi tongi gangsar ngonji nukla. Zachang ka doro tingto, kibgar tabi mgin zhuksayu manyi bi cuitar. koi mata ni je so go tun ji sa ta hyuk ji ten yin dun shu shi dan na sang or pa ji rob song tab lek ba hi la zang bi par shu ni lam zo pe hyu ji lo dun chi gui mi zam hi ngo yong wa tong ne mata ni ji dun ngo na tang hin ge ye ge chi ga dang wi tab de hin zam hi ngo shong koi nyu wa ra tang hin ge ye ka nam pe de mata ni hin zam le chal Demur mena chöto tabor changma la hyönte pang zilung ke shosu shö. Pang zilung ke lamzo penhyo to njörma nye. Kui lamnor tepi nechü jöta, dekar yöpi lamzo wa kung namna hang sangba tong rega huyen tore lüsung. Kunzu chöji regi minpi shawa na garpu giwi le yinpi barche yong misi. Gangtar songgo tuenpa kune dike gacur chenpi dala zamba jadong zamche nilinshi. Kep tu du lamso wi juen ten chua yong dhaji me la, ngay li chi chui to pa ki wa zuki hachang shou yi. Ti gongmur lezo pyome dhuma hi, cien gong na zuki chui to ma chang ma nye ju me ba zui. Wen ti kong chui da la yu long tu chui saming tong, lo ju tator gang hi hi ngo yin chi tong, cien ya rangpo ta chui chi, ling mi chui to jue du. Dik ta tong nye te kya pi cien mo ta yu zam la chui wa ma zi, nye nye par roka tong par hing. ngudu phuk chung du so chung chui si ba nam la ngung go men sun ta bi leng gen le pa drop de ngo ma ran ro a mi ri chi lu tho na thum bi ne ri mang po na ne kap cha ma ran jong chi thuk bi ta chin sam le chep ki wa na sen khan de war ma khu bi nye shu yin ba to je de chi je ko de khur mang bo hin na pe dim nong tong go khor song kap gar ji chu ma la ri bi nam go la yin du rong ngin jik bi thong la jar sa ta na Jitsui mila reba teni rangma ni jangpe nam ka zung tu xuan xipi ni Zhangya na chakpi jangpe nam ka zung terong yendu la Xiangchuk senpa kong ni nendar yugdu Nam hi ka ciw rabung la xuan pa xing xiongme popchun Songme ndayu to ni la tar xiongwa la Jitsui hemo hi xiorwi Ko nari Chuan jikso re ni wong pa yinte Manjing na nro sewa la Jitsui ji nga nawa sem su tha chwe jing sem ni chukur ngo chwe bi nre chwe che chutri che ten yon nenjor nga ye gemu ne ye sung bi kwe hyabdo rupar ke lang te nja yawa hin sung ata trotang jepo yin no ye ba ne tarang yin bando nenjor che wongchuk chenpo kong ni rama changchuk zong la thongmar gom to pebdi chong yulong sabab zenpo tar lamna sajwe sheken manjor we kab su gol lang panda titar Tsenden lama tangpa te, mienpa siwi lamken yin. Tadong mepi rechongda, hienpa pongwi lamken yin. Damga sepo korsumda, pardo siwi lamken yin. Longsim leesu ruwanda, jakam korwi lamken yin. Pongbu zentu chuwanda, dagzin duwi lamken yin. Uenpi neesu gompanda, xiangchup dropi lamken yin. Lamken truk na tangni, xiangchup zonlan dukchang chal, hie sung. Kuwi tadung janchuk senpa chenpo te namkur nongne. Rongun yekpi changla jasi nendara ngakpa jubi nyezi ndatabu njawa te. Wene changpe namka zong. Namka zong ke podang na. Ting na lhutin mupo te. Wona zangchep ngomombab. Jam na changmar namki yang. Dui na pangpo meto ta. Zon na chense ngarki kun. Lo la chaja gwepo ding. Ka la dangchar zembo pab. Jun tu pungwi loyong le. Xachang mabu zedro dong. Chatang tiwi yangza jong, choga mabu jorki mong, haja gungmi loyong ling, zachep simi nyepa jo, doichi keri nyamchita, ni te yuenten samachep ye sungdu. Daak ngunchi malo somzang ring mariyu ichi longyong tekar nroa nepa namchi cheto, karpu gile kangcho chi dorim. Yulung te rongo ichi payu tabur nrihing, thongmar ko mito pi yueke tezo na, Chi su jizam nye na yon na la nye hin kuwa len hin kiwa xiata yinbi ma tse. Yu long te gerik che pech lu ju tong xipar gangchi kwe pi pede menyo wa ta toba tong. Kuwa len topi ding cui chi keng. Shalo nye tong chudun le yadan rinpuro. Kuwe pech ding rib trak jin zomba po trahi panden la tong nyam to xiam chui jan zin rovi lampar. Lar yang yu long tar len ki xue kum xiong wa tong. Tachi jirong jatso guwa tena, shisho chungdun je gomo yongsa shete. Rimdui tong chachin, nuipi njong kong. Chungdun panjur so, sama chula bangwa tera, tsui mi pehinbi namba zangpo hi ngue. 원대로힌도팡바히라나위체주버드툼비유미캉침지꿰바대소자위찬이통주메라

Deli chong chab kiwa na yume mangpe nawar jebe yuke torte. Uchok chabu u chong ka geluk shwe yinba tari. Maya shio mangta ki ka yusho susu geluk la shali she jor gawa tong. Halam rang shwe hi pi geluk te ke chende ye pi popa she. Wen te kapto gopa che me pi asar che lendu te. Kui senpa hachang pam roe mula. Mari kong hi tong, chopa kong hi ka mami juu kye ni tarwi na wii pyujung hi pa cha chen hi te cho. Datar nyorci nyopu ngon tong ruwi nying nong tana. Kuin cha nosam kor gwe pa hi to sammo.

0: ཉན ཉན ཅ ཅལམ དེན ཚལ ཅེ ན ནེ ཅ ཇི ཅིན གུ པ ལུཔང དེ ཐོང དོ ནེ མེ ཚེ སམ ར ནེ པར ད ནེ གེ ཅི པི ཇ ཚུ ཝ ཉི ཟེ དོ ཅལ ཉ ལ ཇན དོ ཉང ཅུ གུ པ དོ ལུང ཨ ཡེ སང ཅ ཚོ ཝ ཚི ལེ མན ད ཝ རིམ པར ཏིན པ ཁ ཅེ ཉེ ན ང ཅ ལ ཉང ཅུ ཅེ པ ཉིན ཁ ཅ དོ གེ པ ད ལ ཅོ པ དོ ཡ ཁ ར ཡོང ཟ ར དོ གེན ཁ ར དོང གོ ལ མན ཅེ པ ར ང སུ གོ ཉེ ཝུ ཚང ས དེ པ དོ རོ ཝ ཁ ས དེ ཅ ཡིན པེ ལང ཏེ ཡོ གུ Sumba na nito, chin la zuwa matin bar senpa bali da neba. Yakara na nyan ran la chin tangwe, ninkara nye intang la den na lu la pin. Tiemen ninkara nye na machin jangde lu zhongba dong umbo masawa. Nguo nawa dong tong chi ba, tiemen rani su jiong jibi marangwa yin. Nye che na yong mazong de, gade nye ye che wama dong chong xaka su ding rei. Tiemen nguo dong nakang de nang zou na yong pinba che. Yewa na kinye zi to, jayandu lu la nang gu ne pinye zi na che senwa tong ngar suwa, lo ni sewa su la pinba yeba ri. Nga ba na chang chang tong ruwa, chang chang tong na lu chi de tong la pin na yung, ruo jo mong chi na du tsu jia neban jang zi. Chupa na chupa, kinye tong chang chang tong sung ji, sin che lu la zi na ma chi sewa tong, tsu zong wa tong, chupa jang dong suwa tong, xia jeba la pinbi to ju jie jung yin. Dima na chu chi ba, chu chi na luto suwa tong chi chi ba, chi pao chi nung suwa suja pinba ye la. San chou lung ba tong nga chi mong wa, lula chengi tong wa, tong chi ba. Ka gong ba tong ku cha ji ba su se la, cha xia la tong ku bu ba, chang ni ma ye wa, na tong min ni jin. Se dima ta su se, chu bong gu.
1: Jizin chup som je shichu chui do gu chi chui na. Ngan chui rongi ni jia sing di ting la semgo xie bar ngan ni gom sing yong. Rongi rong la li ki zi en yong.
2: Men lu du xia wei zong ni di ma yi bar sen na la pa ni. Rong ni jie xing na gu la li ki zin kong xiong yong a. Ngan chui shichu jian zong dang dun dang di yong ni xie jiang. Dengo mi zhong nang de la, nan yu xie e nyo.
1: Tata, che rong ke tu la wo jia tong gu li chi wei nang wan dung na. Len ki ko si mer yung ni. Rong ke rong la xie bi ke lem de la yung zam sen tong. Nzam ling chue den zan zuk chi bie wei him yu nye ke ke nong. Nzam ling meri yung che zhong bo che. Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la semkang ge chin chi, gangi chi xin yue chi kue yue.
2: Di na, jambu da angi zang xie gala yin di. Cinga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga chi san bar, sen la yue bi kubu da dung her, chu gu de da, ri ke zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie yi, dang ru ji ri sang si.
1: Wen zhong, ge mong bu xi la du la song ju mei ba de du ru dong sui xin jie ma dang wa ga la yin de kor de mei bi dou chi mong bu xi rong ge rong la ga wei lian ba yin

0: ama pocho ta pama pyunki gani loka nanda renji pata ren do china kya ro ko chin pata bi sen da kya dar sha a
1: senga ri bi loben etle yin da dar sung ye de roni chi ka duk tin ki she ken de shi yu ko yu so je sen da mai para roni ki go yin gang za so yin yo ron la chang bi chomi she da bi dem ju ye ge sung ye
0: Jidie, mai ma che xie dang jie rang le mei ba ga la yi. Gan qi yin jie tong na lan zi bi wo zu xi ju de ya ni, rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin jie xiong da.
1: De wo mei sheng qiu xi ba ne, zao wa ni du ju mei ba dan zha gan ni yin de. Jiao nong dong re che ji long ni, rong ge rong la sheng qiu zhe ju de yin la. Jie tian de, sheng kang jie pam ka pu bi, pam ka yin yi ji ni zhong mei.
0: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari xiu na su de da chang ma, zong ji bang de su da.
1: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bu chu dong, pa ma dun qi, gan yin lo ka su xia cha dong xiam jie xiong tu.
0: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang da, qi ji bu chu cu la nang wi, ngan ji de yin du, rang ki rang la xiu yue ma ji, Gali yin a yi, song na ru.
1: Ndor na.
0: Du teri ni song. Tso wa jie dar zhe zing che yang. Rang sen rang la wang wi, sen la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nin jie dang. Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di. Sen kang chui di jia za wa xi bi. Dei tang ge rong ni tang, dei tang ge xie zu zhen ge.
2: Suo lu ji bara la ne jia gong dao ye dang xie na, jie na zhen nong la ne ba, yang ma zuo jie suo me li ba ji bi, ti ge ne jia na zhen nong dong, nong ni la ne ba de ye. Suo ji ba me li ba ma pa wa qi wa xie ge, shen ten de de ge zhen na jie ti ye bi, Kozo rongdian jia guo ne ma yi lan ren zhi ka da zi ma dou. Ndara kozo za wa dong ju zu chen zhe wa ru ba lian ba la jie la ni ba te se. Ni ba na dong yo la ni ba jie wa. So wa chen zhe ma li ba ye na yan jia zin nong duo mu nyang ba dong. Man ga ru ba dong nye jie zhu zhi ba jin di man. So jie ba chong ka dong bo bo chang na dong yo la ne de yang ma zhou sheng jie le. Bie ya na so jie ba ma li ba ra man ga na wo ma na de bi ce. Dongyao na dagao nguwa yinba tong, sotin libara ju ji dongyao jindin tanja say. Somba na ka nongka jino la nipa che wa. So tinte malibara chake chuge yin na ka nongka jino kashi jindin tan denba la nipa tingin yin. Bera na se dibe nupa tong, kin denbe nupa, chime je nupa, jingao je nupa su da wo. Yiba na ka nongka detong la nipa che wa. So tinte malibara de ka nongki, sincha ting la wa tong, Sochi zongma dao mato ba, sonyi la tong sokura nyingsi jie ne, sol zongba tong sota yiwa soja nipa ye. Nga ba na calong tong sengkang detong la nipa jie wa. Sowa tinte mali ba di, na yin lo chong ke manga la jie, nrangru jiwara nipa ti bi. Nong xin chu bi, so yama zo ji bi, na yin lo chong ta ke jie de, sengkang detong menbe du si jintur song ye.

0: Tsenlop gatsara.
1: Tsenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbo la, tsirek mi du namba cha.
1: Tsenlop parchi gatsun di, jadar mushu lamban di.
2: Sekandam zo, gongkhan zang. Tata cho je, sengko tsubi lintzen dan, po yung lungchen yenchen li kong, kanki lungchen je, tsenlop gatsa lintzen re. Nga lintzen zoshong balo jang ye. Tering ke lintzen na, tsenri dan tunbi, se je, lunkan je dar sogu bi kwa tang. Lü bò zhōng tiān xie bà lè piān bà gāng yu bì guò. Cēn rì dàng tù bì guò nì chà cì jian mà rù dōng tà gòr. Xia chuàn dà dà gì nìng kàn dì tàng lán cù mì ngà nò bà jian yu bì guò sò zhà dì xì yu. Xiàn lá yì rì nàng dù nà xì rù.

Yamla xachun dadaki nyingkham dedangla tsomi nga noba je yinyubi gosinru. Ma mabu rangi gongxi zunjubi jundin je xachun ga xiji tsomi nga nyingkham la nobar chachin tong yinbi xiji me. Nyingkham desungi nyingkham ni jundin tsuwi xitra xachun la raliyo. Genin cinchong cheba, goma nyingk dinzi kamari ten zhuji yin min su mar chani rani laso xena. Cinchong xeka lupi kardin min ju santun xidi. Nyi mōntō tō nyōnyō rōngā kōchō shēt nyō. Yōrōng tō cīngshōng shēngē jē chāxīng tō wā tāng, nyōng zhōng zhūxiō jē nian kān nē zhōntiān tā ngā sō shēng kēng lē dāp sōng jē tō wā tāng, tā nā lō bō tō xiān sā bā tāng. Nyi nē ngā chā tā nō māng wū yē zā tōng chō bā. Wā jā tāng jā kō, xā xā sē mā sō nā yōng zhū dū zhōng sā wē kio zhē tāng nē chā zhī zhā wū yēn. Ngā dēn wā jā pōr kāng tōng tā, ngā jī chā ngā pā tōng zhō wā tāng, chā zhī nāng shē rā nō chōng zhō sē. Xiaxia simi qi duo na andan dan zha wa ra cha zi ngui zun jia na rim ji cha tu dun ju sa ba dan cha ti ge to yin pa za ga ci yin zang ga la som ni yu rung de zha ni ngu ju ma ji ba nam ju li ni su de zha ba dan zang ju dun nyan ni ka bar zin na nying kan ji lu dun ju sa ba do nang xia gu nying ni xia ni dan zha wa ra je tar gui na de tar nu ba din bi yu rung bo ngu ju ma xin na nying ge cha xin ku ju ge nu ba ji yin du song ni Zhong zang gu na wu cang xin nying ding zhe juan jiu sun zhuo si. Yan yang yu rin de zhang na cha ki yu zhe jie dar du sun di. Du zhi cha du zhu la ba dang ga di cha du xiong na nying zang ga ba dang ta na lo wang ga ba su jiang zhong la. Yan ni nu xiu dang xin kan ma dang ba. Na yu nan du zhun le gar gang nga qie wa so la xin zhe qie wi nu xiu na su che yin yu. Kong zhu la ba dang xin zhe re xie du lun pung gu nu xiu gu zhe shir dang ni. cha xie jian tong zhuo dang cha za kong ba ne ning la jia ta guan ba dang cong yue rong bo xian kan ma ji ba ma la ning zhen zhong wei nian kan ne xian kan zhuo nan jian li qie wa dang zhuo nan qie zha zai ta na xian jiu lü ni jiang zhong si nga ni ta ma tian ba ta ma na ni gu ding ge cha za kong de yu ba dang yang ji tian zi jie cha ge yang qin lü ba ji yan du dang de ning la yang men dang wa la xie ba dang cun nan cha zi ngui sun jian ni pa zi san jiu le jian jiu suo dong si Tama tenken la lo nan yung yuan bi du su nian ge cha za duan jian nyu bu rong zhong se. Gan ga ra tama tenpa dan nye re tama gang ji li man ten na. Nian kan de dang ge nian ka ngun se je che chen ro si je yu ba ji yin.

0: lobja jile tinde jibe tangsa yunan pe kuji tukse reba chuje
1: ma di chile tande ji kuzum jange tande sa zum che
0: o tinde tinde tinde tan tan arangi chapse ki tola ta mo tu ji tinde jaye ne reba la shubi an di du zamba mi tan yana rimbe ge sa tinde ro ju na so so rini chuje ta pa ji en ko thungge me do wa an tinde yin du zamba bo nang gula tinde ge gen tinde bi di ze ji en tan da di wa chui cha she hui ju shi de tan da gen bu zo zhe xi la
1: o yi wa
0: gen bu zo zhe xi la ge en Gyeche, ane gegen tsero chi su tukse labinye. Ane shuhuli gen sosa la shangye tuksebre. Ane atel tichyeche dambre alemi buyeke mi sosu gita mengshi rang te su sangma mi tagidwa. Ane di yendo zaman kena gita gyonche rang yong mi do ane sosu te teche tich chongchebre. Ane jangte du zaman nge tseshi che na loche ge changye tseshi yin. Ane nge kyeye den dao chunga to tichu ma su. Ti kanson dao chugi che na gena nyung cheche ane tichyebre. Mengang tukse lecheche ane gena
2: ngane ngari sagune yongbe gujo tamne shigen suna doji tare gujo tamne nang gi mina zobuti ngara rang gi thogi da ti ma jo ngari gi shamde shine pesa ba
0: len o ti gi kyunem nang so so gi ching ne o dor shema tam gi tinde thogi ne samjer ma sung ta jangdang de ma sung o tinde si lo chi chi gi se so si tinde si ta de nang gujo tamne gi sam dang di jip dang ngön ne shine thön be so ra che ba ta yin na tam ju thung che ta di ta ja ge si chao bin so ra
1: ba
0: ti be di thön yo ma chega sore tuks lebre ta yin ang ara ge ta mi lob chong cheje tan da ti mi keba mang gu yor tin zo la mi ta mang che si tan pa zo lu mo si me chang ge ar ba an din de chik chik lo lob chong ro cheje ta de ngong ge ngarang de lip tu zam ge zam je tang tur ba che na da ta so so so chit na has go do gyun do chim si bu chin ja
1: ya ge
0: ho ta yin na ko mi se ge de cho ba da ga nang xin ya ge ro gu du dong an zu zam je de da ga nang xin ko ko tor ji tang go ro che na ma so tor tong go de zam ba ni ta de ma nyung ba ke ka le din de che ya de din de yong ge de ta yin na so so chik so be wala yang palmi keba den kewang den dele ti ji ji yang ku yak tu tang ti le bu je thor tang ye ge den de chi en din de ge sem ju mang ge ge yo ji tang she ma dam zin ni me bin en ngang zu to le cha me zu
1: jang jang ro
0: jang jang ro ta ta ta mang zo ge ngwe ni she na da ga rang re sha mang zo ge do ngang zu ta sham ju lan ju wo lo ta ri shi ko se shi su ro ta ngang zu de ngi ri se gu ge zong ga du ma ze be de wo jang zhong zu cha zang de ngang zu lo ta ri shi din de ju wo ta din de ju de mang zo ge do lo che shu de di rang zhe duwa pe na cha ji xia bu de mang zo ge na ngang zu gong ren ge si ju ji de da che gu na ku ke du ge ren xin dong de de ji kiar ji ni yi ge ji kiar ji mang zo lo lo bu yin na ta ngang ji ge ni mian na na na ge xie bu xi mi xia ba ku ka san ji ta ta ta mi mang bu ji lo yong de zang ba ko wa se le ma to so ra ta chi dang chi dang chi chi le te le ga ra che de ba ma to ti ge ko ye ge sam lu na xia ye na ba che yong ya ga ge mo ni ge si ju sang bu tin de ye ba kang xi le de to le mi gui dam da lu che tin de xie ba do su lu yong de xie du zang ba mang zo ge sen na ye de ha jang ge gang da ge xian da ma da ba mang zo le ba na da o ti du zang ba gui ju dam ne tin de jin na tin de o ta si ju tin de ji ye ba da kun zu tin de be de ngarang ne ma mang zo na de ba kang xi o mang zo dang ti du tin de ye a sam san de se ba na ko tin ka chi ngo su da mi dro ge ba ngang zo zong je de ni ji ku ga zo zo zong je ji tin de ji guo zhe bi ne mi zang ji guo zhe bi ne en de ne ngo ye dang kun ni sung zhe je ji mi ji yong ge An mi kang zhu ma mei bi chi kang xie leng an zhu yor san yong ma ro. An dian zhu mi sung zhe jie zhi yong du zhe ma. An maang chi bi chi nyam yong ka tok jing kia leng an zhu di chi yor. Dan an zhu zhum zhe ne ma sung lega di le dian zhe top yor. An dian zhe yin du zhe ma unne ta lega di le ga xin dewe jang jin yin caru caru be dian zhe ra xin. O dian zhe ra xin.
1: Dam zhu da kari ne ko zuo di jik sur sa chi ya di da soye ki chang zhu we ne le dok zhu di ko jik ma duen ya ki dian zhe ya mi yu di le duwa.
0: Zhe xia le xia wa.
1: Sik li ya zhi xie di wo yong du le.
0: Zhe zhe zhe da di zuo bu jik zha.
3: Gensena doji la ji da bar chap jin tong ji dang ge ju dam ling su zam qu mang bu chap jin nong yong xin chap yong zong ge mang bu kong ge chap jin la ling ju qian bo nang ge luo de da ge ren kong ge rang ni jie chap jin xi bi lan bar xie da yang yang xi jin yue wo na chai yong xi ge di ding de chap jin xi bar gang el gang da ti si dam da bar rang ni jie yi la qi mu xu jie zam jia di gong yin xi na de ren Bajong Lungchin Nyingchin Leikong Kamki Lungchin Jia Nga Dang Ngi Jubi Hulam Hibi Lechin Nang Di Gone Kata Xijin Yuebi Cheji Mun Tuito Sinang Yueba Xue

Tahati yagi tse la pendant nandabta shiva tabu lagi liga tu hutu du nyuron nima ling tase ba tigi tanto tera de tabu lagi liga taba megi mazo samba simgi mju la se gatu ura tidu gatu la hala megi shuga dafa shupendi hudra shikse yuva kajang ling tsarda nyikse yuva nonda nganzo be shuga rida garki tera tibi garki tsong mo tsong ra rida tsong karsi yagi rulong zo yu se tumbo she la ngabja da hon dong manyam yinwa shirka rida ngintu bui tarme ngabja da hon dong manyam daba cici oho yu shiru gi tosha ngabja da hon dong manyam ne yanso chinda tabi tarku shi diha ngabja da hon ya karsi tanda shanda taba megi mizu tundu gi tsora ya shenba zige shihin di yubi gi tu la tudu mu la nyurong yurgi lombo nyimo taha la gandru yu li izu rida la gandru lu ye yungzu rida tiki la kan tiri liko lango shogi kolo korba dengo shogi me long tongda te zon miwa rudu pungka teba kanda tabi chi yi yunki yubi gi tu la ponna gi sobra runzo ma sasho tada la zedu todo lenzik tibi gi tu la nyurong nyima lintang serba la de tsodo lengi la gata tago na megi ponong rida heme gi gata rahim do hukar karbo ne kaba bamba rida kango singe jingye rida nakbo ne zado nyingye rida zala ne rongshong nyingye rida marbo merche shishi rida pasir yu la shaman jingda karma chasong se le to so gong an muka chok tang la tanda sa ju kar yipa sa la nang da tundru gar chen tamne dedu bengru ge ki gar nang la bo na chong so kar sen na nga la so ba timi chong la tamne de yu ba tang nyam to tiki sa shio lenche la ya la ma kesa jar bu ki tui ba tang rong bong bo chok tong tme ngak ning ki zun chui yin ba diye ki sa shio la ne ku gar chen ki meng ga yu ba ku mar chen ki meng ga yu ba ku ka sen man jang yu ba gari ki chong so chun la nyo da gari ki ten chi par la tong da jin nur bu zhan tang chor to shu na yin yong yong chong la so ba shi keng de yu ba tang rong nyam to lenche la ma kesa jar bu ki tui bi thakar chen bo chi ki da de tiki na gan dam to shu ba tiki na li mun na ga she ki sar bo sar la gu kor ti ba kan ba ngu la shi kor ti ba shi ru to sham jing kor tun ru ki hi chong ka cha keng de yu ba tang nyam to nyu rong yur ki long bo she ni ta la chak tse tam na ru du te be kang ra chi ne ta wu le ki sar la tse mung du ling kar pa tu nam ki ma ring dong dong chi ne de yu ba tang nyam to gan ta ta ra la tse du to hu shen ru ta mo dhan dur sar ba ti ki ta mar bo nung ju gan tok ti di ga nga ru gan la ngan jir chi da chun ru gan la chun jir o ho kan mung gan la dong jir chi nan dung wa sha mar ding ki ki gan tok la ngan jir mer chi shi da chi na ning yur ki pa tu nam la ya ko re pur gu man kang ki pa tu nam go chung ka sar jen rung shi le ti go mung bi chung ki zi la den de ri da du chi ma tok zi ma da a zi li ki ga lu chung ma tong la nyur du a ho nyar du bi ka shu shu go na ho tong ma nyur le de chur la nyur an so ne cha ru ta mo dhan dur du wa kan man lung de ki gan tok la ne ga ngan jir len zik shi ne tu du mu la tu chosok tsa ngu zhuk la so ba ta le tu hu di xia rong yur ke yu ka la shu ba ma zi li ki nyu rong xia nang jar bo zo chi top sik lo ma ji bi pur gu ti yi nyu jing ser ba rin kong tang men zem nyu jing ser bi lu ju kyu be ke lan ta le tu hu xia ru ta mo dhan dur ti ki rong la ta la chang ne gul ma ka jia un zhu zi da

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhou ye bie da qi. Nian jie yong jie jie ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Chobunamba, gongla nga zi nyan piyu sen babo nye ga ya sen zhu tanchi la pawe le ji pa ma shiba di nye ca di. Shiang jia le ji ama goza lambo shiba di sen babo chu zhung jia nga zi lin zin la kabar jia ni kong ka ama cirin la puji yin si. Ya ya zhuma chu zhung, ta nga zi nyan do le ji di che ji ama cirin la poko.

Chobananpa, tada che jia zin jibi lin cin da na. Bojong longchun nintri li kong, kange longchun jia, te tong reza lin cin, royan ji xinkan xiba de ri, ngana lin cin zong xiong xinki rin cin yin. Ka si che jia pa ma pen chi do chobo chomo la le xi re go xi ni mendo zangbo pa sa na do, rung ka nyin dobi le xi yo na, ka pa ang zhang le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang ngang du jie ni re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi, nying gong ka cho zo ni da xie ka ni, cho zo xie pa te tong xie jie yo ba dang, nian da jie gu mo cho zo jie dang xie ka ni, cho zo ju ni ba jia dong xie jie yo, zhou bo so du to de nian jie ga si xie jie yin. Xian la man tu de sen pa bu re go xie pe le xi dong jie yin. Chando ni yin bi sen pa bu nian yang pa di jie le xi jin cha xie pa de re go xie ni, chando ba xiu zong le yo bi si mu wang mu do, da rong la sa le yo bi zhou bo dong zhe do, chun pi, ni ma do ji, ci rin ji la po ni, kuna ba lu di sen xie yu wi man tu xie jie yin si, da xie di nian de jie nian go.

Chobo namba, xiang jia lu ji qi mi du xi ba di na, la sa ba go to yo bi chobo qi jia jia, nga zu kang ge long chin la per ni, lin cin ya to ya zai yung men du xia ji yin si xin ge. Ren ji jia an da na ni, li ru yung jia cai xu ni, chobo qi jia la ya xiu zo jing guo.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyozon chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenre son chan che ge peyoge luga la chanbe zawa tangma di nani royangi shingam di zena shuda. Dini na che ge nyanjin dien la yisim sowe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

Chobo dawa jia yin ni mo tanda tong di xia jia le ji de che la pen ni mun de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin.

Chobo namba, linzi jinjou do chobo cho la yi ba njimi dinzi gdongwi lo yi de pyo ni. Chin namba, nga zui kanke longchin jia royan ji xinkan linzi la gabo nawa ya xil zo judo. Nye da tosan chobo yongwi, mendo xa jiyin.

Tuba nama zo, tada chi chi sen shi pi lin zin dana, pe jion lontri nyi di lin kong kanke lontri chi, nyi jun suwe rayon shi pi, riza lin zin dire, nga na nyi nyo pa chung ra yin. Sen gong chi di chi din pi, co war tui le tang, lu nga yin sim chi gawi lagar chi nyu ku tu. Gong jun chi pa yun lin, zan lin ka long ju tu chi wi, ten zhe zong pun zhe. Te tang lin da, dhuwa gu lan zam tu chi lan zong zhe ni, shi di lagar chi shu la zhe wi, karzon ki nyimu sivyi jarendong linda. Nankara, tadu wongpyu wazhe chamcham da chuo. Meche ye senda la, chogar cha, ndavja chawye, deshi me tong, zanlinga zujin di xe di. Jiwa namche, zamtu cha lanzon da ni, deji tong, wunong shubye, nyimjab jinjio kou li. Zanlinga shide la, luyong bashi chi.

Chubu namba, du zi na pen ma re cha mang chui ju zi re ni cha zhu cha ka qin si yin. DWE pen song cuo pi ru mi nan zhan li, bu cha zi wim bar wi mang su cha re ni chun tum. Du zi chi chu, ni bu cha na wei lu ka cha nyam zang wun tu la, bu cha na re yu sur gong si cha ngang tum. 向来心中零星里对这些投注比心说